So my pa mandeo, ni law ni la fortune. So my pa mandeo, ani obi pa ba mo. Salbita mo ka mandeo, ke ba mo yon na mi ti sese. Repon.